0: lo fa anga all the very best. E mo mulia tu fa to le pense ia mo tina ia vai a pulu Douglas Havens of Marina se Rita Nelu mo le tolo fa ngia Emma Rakatau aute le tina ia aute aute le mfena fa ngoloi no le tina ma lo lo tele ta pena fa le tu lang pani hai ia fa mo mo le tama ia wa fo ia le ma fa mana tu e pe ona ia ta pen pena nga I po was for really te tasi il fa le tu ia aute ia le ngata ile me ano e mese fo ita to walk mal tele mal ana right fo ita mafa e te pena ine le nei tina mo le tolo fa ngia to tina aute mai le tatu klame polinsia ne ele nei ta ao po ta ia tu man malo lava se fo mwe fa to po ia ma ta li ma lai anent denise tau koto naomi matamea mese fo ia sala fi mika ia mese olo malu fa ngia ia le tina ia filita fe le nei ta ao mo le tolo fa ngia ele te ma ia le vapolo mese fo I tu noma le nei ta ao good morning fatal fa tu ia fu ti ma le na tu fa le fa tu ia kwini mo le tolo fa ngia le alsa ta lo fa le alsa malu tu fu ia a fe no way to move fo I ngā ruenga I North Queensland mo le tolo fa ngia mai
1: tina. Looking for something magical, funny and full of heart? Shall We is an enchanting dance performance by award-winning Samoan choreographer Tupua Tigafua. Inspired by the imaginative world of Shel Silverstein, this joyful production blends laughter, memory, nature, and movement into an unforgettable experience. Perfect for audiences of all ages. At QPAC's Cremorne Theatre, 10 to 13 September. Book now at brisbanefestival.com.au.
2: Station sponsor.
3: Te fatal fan tu fa fota po el ta tu tu le ta yao ma lo le se fu mun wia ma le fu mai le nei tu la le ta yao fo valu minu te lo te nei tu la fitu le ta yao lo na tu lo se fu mun livo le ta tu fe lo inga ya sto na te tazi greeting en talofa. E fatal fatua I fa fonga tapo I tanto tunu. Hey, how are you this morning? Ah, ole jai o mata lansi le wa tanto ye fo ile wa nga masani le tau tuol tanto le tio le nei fa e pi va valte sima le tasi fa mo. E ole bea so ne tene I sa fa penan fa fenga I fo ile matu fa sinoti matu langa pena ye me se fo inisio pulenga I kali sia te tansi ye manisio ma futanga e ma futanga fo io ta longa. Elenga ti ta longa e fa pena fo na mafuta fo I tu langa pena ia ia tu lang fa le kalsia a te tu mona tu you one when we have fo ngale na ba yaso fa fo e pel vingo mal fa manu mal fa aftai e le tua le wa tu yang tu mai fo I la fo ngalo nga wa se pese ta in se pese fa tu se pese ia wa fo ia tu langa pena ia ia fa fenga I o tu mangalo nga tu te faiva. Yeah, le na fwe beyanso sa tanto vala vala. Fwe ono tu langa pione ya iya. Tu langa fwe pione ya iya nisi fwe yo fwa fwa fwa nga fane a inga iyoe. Fwa afta il ta poi fwa afta il ta lo. Aile tu o tu nini jo tatu pisipiseng tu langa pione ya tanto dedication coming to you live from Brisbane 4EB98.1 FM le Polo Kalambe. Polinzione, yeah, congratulations to Betty. Ole mau po itfain wa Betty lenda manu malo le po na po. But congratulations malo lava malo le taan malo foi. Ote talanoa foi le nefal tua mese foi shona li ia tu loma. Le mafai o na fangaloina o lua tuolanga pena ili set up ina o le tato hall I asfari le teitasi vaavitai tui loma vaavitai tele le ngatele na le tina ia a pulu vai malo malo le foe malo foe ia le langolango tuolanga pena cheki ino le tato hall I aso farai le teitasi maso lua e fata alofa tue ia toto umala volo fapena na maumela o mdanga le tato puklame. Ah, fatalo fantu ila fuinga lunga tofi le tua especially. Reverend Pevise, ia male faltua le neitayao. el tinaya i moa ma lo se fu wi so si te

0: Talo fatu le jai au. Talo fa mua malo se fo manui a mua. Ka fe fe. Ia, langi mama se fo manui a ne jai au. Ma, ne ilo baba ya tufo e lau sumpa le ne sumpa mei le aso lua. Epe le aso lua. E ai mane tele la sumpa le na falo matemata tu ai mane la usa sa ai lungo le sumpa ole ase lapta inga mota to ma tua ai me se fo tu langa pena i ole mane yo exercise ma mafutanga i te mai te watu e tala fia ngai le le mo nei di uta to ma tu ma tu e sa ole
1: bonge sa wo e se ka u ma ngai yo po kala le a ya orang orang nasibau kuang abo bolau baku kuah. Esa orang kalau sungai lebih jauh.
0: Iya.
1: Kita ngah baku kuah kakak soleh epo kau mesti mana kau habiu.
0: Mal dia lah.
1: Ya walaupun ada ini yang fire kau mesti sih bapak fail pula walau ada orang macam bolau baku kuah. Ai wa kuri lo la ba koi e ka ba ki ge ya sa o la usa wo e bo ya wo fitau i marka vale ya
0: sa o le ya mani
1: ya la bo le fo ko la usunga a me la ba ko se o mo sa
0: ya
1: e se me si lo lo lungo lo sa ya e de o mo sa e mo gelo por ko inga bo le fa me ya pai pai pai
0: pai chamo oi ia nga saule le ia fa te ia mua saule le saule le oi o le tulanga pene i fo ia de ta wan ta to fa te te wa vai te mi ne wo fio ia tanga ta ma ma mena o ia o ta mai ia pultas
1: saule ia sa
0: wa o le le fa te fa te fa la fa te fa fa fo nga mai ia mua
1: o pu pu kai me lo suma ba lo la por sa ka pena
0: io fa ta ia ma wi fo le aso ia fa so fo ia Ole tua lalo na tamai ya amua ya fapena on fafonga il tantu tutu ni taya o sali li ya am ol fing tafu li li ono wa wa butu tili tamiti fu iwa isia winga ma iwa winga pa wa e malo si lor fuala au fu li li li anga iya tu ma fau fau tangata li am mo tu pulanga am le ai ma se va pupuni fu li li se fa alo alo yo e wo fio hai manga esi wo fio hai me ye tu langa pe nei so you know I just advice please if you have any trouble on the road just concentrate to think about your lovely wife at home or your lovely husband or the beautiful children your in-law think about all these things because I do I always think about my in-law when any trouble comes through I always think about them and I think about Esther. Yeah, sometimes the hand go up in the air. Let me make the hand go up in the air. But remember, you just causing more drama. Ole pa wale me fai ngara waka. Ayo, waka waka. Ole tamafu ya amuwa se tangata lava te fuu ya le sasa. Me tangata mutangata siva. Ya mea tau siva ya amuwa was number one dancer. Ayo. Mana tu apa ni cuma ya calo falam falafong tapi tan tu turun mesti koi ialah tu tofu malah ni ya no nai lapta inga mutato lele pui pui manu le mau fui nu tato okuso umur okuso September waktu umur mal masina umur terusang ayah ayah tu fia va ayah bayan tu oh yo elengat el sen seni ayah tu fia va ayah tu elot ayah tu fia va ayah tu oh mefaya ayah ayah tu fia mafute ayah tu oh umur fava Yeah, tulang benar itu semua family tatu nuturai valu tal valu tatu tambah baik.